0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, welcome to our program in this hour, and we have Brother Jerry from Negros Occidental. So it's good to have Brother Jerry in this hour, Igniters, as he continue to share in this program the Little Harvest. So a big shout out to all of you Igniters around the world listening here on Ignite Radio. So, God blessings to each of one of you. So, shout out to Brother Jerry and the church there in Kamingawan, Church of Christ. So, Brother Jerry is now set here in his program, The Late Harvest. So, Brother Jerry, have a good day to you.
2: So hello everyone and to all Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. Good morning, good afternoon, good evening to all regardless wherever you are. So welcome po to my program, The Late Harvest. This is your Brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. So pasalamat tayo sa ating Panginoon sa bagong buhay na ibibigay niya po sa atin. At sa karagdagang araw na binigyan niya tayo ng pagkakataon upang makapaghatid sa inyo ng magandang balita po mula po kay Kristo. At salamat po sa mga panauhin na ang siyang bumubuo ng programang ito na sa pagitan nito ay maipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. So, salamat po sa ating mga kapatid, Brother Kirk Punky, and also Brother Erisal Arceria, and also sa ating mga listeners, sa mga solid listeners po natin dyan. Maraming salamat po sa iyo. Nawa po ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng karagdagang buhay, lakas sa araw-araw nating mga gawain. At sa mga kaibigan natin dyan, mga kapatiran natin sa Iglesia ng ating Panginoon, so, welcome po kayong lahat dito sa aking program. Okay, so dumako na po tayo mga mahal kong kapatid kay Kristo sa ating mga gawain sa buhay ay kailangan po natin mag-aral sa salita ng ating Panginoon. So tingnan natin ang mga bagay mula po sa banal na kasulatan at tatalakayin natin ngayon ay nagsasabi, the sin of neglecting our duty before God. Okay, so yung kasalanan sa kapabayaan sa ating tungkulin mula pa sa harapan po ng Panginoon. So buksan po natin yung banal na kasulatan, no, na makikita natin dito po sa Santiago chapter 4 verse 17. Okay, so pakibukas lang po kung mayroon kayong mga Bible dyan sa inyong mga bahay, kung saan man kayo ngayon. So pakisundan lang po, no, yung bawat talata na ating ibinibigay upang mapapatunayan natin na yung ating pag-aral po ay mula po sa galing po sa banal na kasulatan po. So ito po ang sinabi ni Santiago, no. Sabi niya doon sa kanyang aklat, doon po sa James chapter 4 verse 17. Okay, sinabi niya dito mga gili kong tagapagsubaybay, ang sabi, ang siyang nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan po sa kanya. So ano pong ibig sabihin mga minamahal pong kapatid kay Kristo? Ang salitang ito ay isang bagay na ipinapahayag po sa atin ng Panginoon na kailangan po nating gawin lahat po ng mga tungkulin po sa ating buhay, lalo na po sa ating Panginoon. Alam naman po natin mga mahal kong kapatid, simula pa, no, ay tayo po ay tinawag ng Diyos sa pamagitan po ng Ebanghelyo ni Kristo. At sa Ebanghelyo ni Kristo, nagkaroon tayo ng pananampalataya, no? Dahil po sa ating pakikinig sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng pananampalataya. At sa pananampalataya, hinihikayat tayo na magsisi sa ating kasalanan. At sa pagsisi ng kasalanan, kailangan nating ihayag, no, na naniniwala tayo na ang na si Kristo po ay anak ng Diyos. At sa ganong paraan, tayo po ay nabautismo, no, nagpabautismo. So, sa ganong paraan, mahal kong kapatid kay Kristo, di ba, sa ating pananampalataya, sa ating pagbautismo, inilagay tayo ng Diyos doon po sa kanyang iglesia, di ba? Maniniwala ka man o hindi, no, kung nagawa mo ang paraan, no, upang ikay ay maligtas, so in Acts chapter 2 verse 47, those who are saved added to the church. So pag ikaw po ay nilagay ng Diyos doon po sa kanyang iglesia, so ibig sabihin mayroon ka ng individual obligation or mayroon kang tinatawag na individual responsibility. So ibig sabihin, ang pag-aral natin ngayon ay nakatuon doon po sa sinabi po ni James 4:7 na sa kung nakakaalam ng anong gawaing mabuti pag hindi mo ay ginagawa, ay ikaw po ay nagkasala. So meaning, our topic for this afternoon is all about pointing us the sin of neglecting our duty before God. Ang kapabayaan, ang kasalanan ng kapabayaan sa hindi natin paggawa ng tungkulin natin doon po sa Diyos, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Bakit naman tayo magkasala pag di natin gawin yung ating mga tungkulin sa Panginoon? Kasi naman po, sa simula, no, isinabi na mismo ni, bago naman po isinulat ni Santiago yung talatang ito, no, sa simula pa lang, kung ating pupuntahan yung Old Testament, doon sa baga, sa lumang tipan, di ba? Sinabi mismo ng kawikaan ni King Solomon, no? Doon po sa mga ngaral, no, sinabi ng isang mga ngaral, doon po sa mga ngaral, chapter 12, at basahin natin yung 13 to 14. Ano po nakasulat, magkong kapatid kay Kristo? No? Ito po ay nakasulat, no, nung simula, bago pa man po isinulat ni Santiago yung talatang ito. Ang sabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay ating narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So anong sabi, mahal kong kapatid kay Kristo? Oh, bakit po tayo magkasala kung pababayaan natin yung ating tungkulin sa Diyos? Kasi po ang sabi, oh, dito po sa mga ngaral, talata 12 at sa talata 13, sinabi niya na ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ano daw, ito ang buong tungkulin o katungkulan ng tao. So ito po ang kinakailangan. Ito po isang utos po sa atin na kailangan nating matakot sa Diyos at ating sundin lahat ng mga inuutos ng Diyos. So ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, and correlation doon po sa James chapter 4 verse 17, nang sabi, therefore to him who knows to do good and does not do it, sabi niya, it is sin, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So, ibig sabihin, failing to do what is right is the sin of neglect. Yung kapabayaan, yung hindi mo paggawa sa yung tungkulin dun sa Diyos bilang isang parte ng kanyang katawan at ikay ay isa'y kaanib dun po sa kanyang iglesia, so ikaw po'y nagkasala, mahal kong kapatid kay Kristo. No? So, neglecting duty, dapat nating mauunawaan na neglecting duty, it is sin. Yun ang dapat nating itatak dun po sa ating mga isip at puso na yung pagpabaya, no, dun po sa ating tungkulin sa Diyos ay tayo ay nagkasala. So, yun po ang dapat nating mauunawaan at maintindihan. No? So, base po dun sa James chapter 4 verse 17, maunawaan din natin na truth is not enough. Hindi sapat yung katotohanan, di ba? Hindi sapat yung nalaman mo ang katotohanan, di ba? Hindi sapat na naipangaral ang katotohanan. But ang sapat, action is required. Kailangan po ang gawa, no? Da upang mapapatunayan natin na nagawa natin lahat ng ating mga tungkulin sa harapan ng Diyos, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So, sa gaanong paraan tayo po magkasala, no? Sa tinatawag na neglect, sin of neglecting. Sa ano pong paraan, mahal kong kapatid kay Kristo? And sabi niya dito, neglecting God led to spiritual decline. Ibig sabihin, yung kapabayaan, doon po ang kapabayaan ay ito po ang nagdadala sa atin ng spiritual decline. Yung espirituhanong, no, panghihina, mahal kong kapatid kay Kristo. In Hebrews chapter 2 verse 1 to 3. Ano po ang sabi po? Ano po ang sabi ng Hebrews, no? Ating babasahin, mga gilip kong mga tagapagsubaybay. Balikan po natin yung bagong tipan doon po sa Hebrews chapter 2 verse 1. Ano po ang sabi? Kaya nararapat nating pagkatuntuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangungusap ng salita sa pagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsasalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makakatanan tayo kung ating pababayaan, take note mahal kong kapatid, ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangungusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng nakarinig. Ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo, yung pagpabaya natin, no, ito po ay magdadala sa atin ng mahinang spiritual, or tinatawag, you lead us to drift away from God. So, yun ang dapat nating maiintindihan, mahal kong kapatid kay Kristo, no? So, in Revelation chapter 2 verse 4 to 5, ito po ay isang pangyayari doon po sa Church of Epheso. Tingnan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ba? Ano po ang nangyayari doon po sa Church of Epheso? Sinabi niya dito doon po sa chapter 2, and then basahin natin yung verse 4 to 5. Ganito po ang sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ang nangyayari dito, mahal kong kapatid kay Kristo, nung simula, makikita natin na napakainit po ang kanilang pag-ibig sa gawain ng Diyos. Pero sa kalaunan, makita natin na sila po ay nanghihintay.

paglayo doon po sa Diyos. Pagpatuloy kung basahin natin sa 5, anong mangyayari? Sinabi niya, kaya alalahanin mo kung saan ka nahuhulog. At magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Ako kung hindi ay paparihan ako sa inyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalagyan maliban na kung magsisi siya. Kung mayroong mga pangyayari sa buhay natin na dati ay ikaw ay ang sipag mag-aral o ang sipag maglingkod sa Diyos sa kalaunan nang dahil sa mga kahirapan, kapighatian, unti-unting nawawala ang iyong init ng iyong pag-ibig sa gawain ng mga Diyos, sa gawain ng Diyos. Anong dapat nating gawin? Sabi niya, kailangan po nating alalahin kung saan tayo nahuhulog. Anong mga bagay pong nawala sa atin, mga bagay na ginagawa natin para po sa ikalulugod ng Diyos, at doon ay magsisisi tayo, di ba? Magsisisi tayo upang sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. So yun ang ating matutunan, mahal kong kapatid kay Kristo, na neglecting God's leads to spiritual decline. Huwag nating pababayaan ang Diyos, di ba? Huwag nating kakalimutan ang Diyos sa ating buhay. Dapat sa mga gawain natin kasama natin ang Diyos, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Okay, sa sunod, neglecting worship and devotion. Yung pagpabaya natin sa ating pagsamba at sa ating devotion sa Diyos, magkakasala tayo sa tinatawag na sin of neglecting, mga mahal kong kapatid. Diba? Paano tayo, diba, magkakasala kung pababayaan natin yung pagtitipon o pagsamba at yung devotion natin sa Diyos? Kasi may utos ang ating Panginoon. Diba? Sa sulat ng Hebrews, okay? So kung ating babasahin, doon tayo nagkakasala. Okay? Sa nakasulat doon sa Hebrews chapter 10, at basahin natin yung verse 25, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi na huwag nating pababayaan, di ba? Huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Anong utos makikita natin dito na magkakasala tayo pag pababayaan natin ang pagtitipon? Ang utos, sabi ng 25 ng Hebrews chapter 10, na huwag nating pababayaan. Yun ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, ang utos, huwag nating kalimutan, huwag nating pababayaan ang araw ng pagsamba. So kung pinababayaan natin ang araw ng pagsamba, meaning nagkasala tayo ng sin of neglecting. Kasalanan sa kapababayaan, mga magong kapatid kay Kristo. So dapat nating maintindihan, tatak natin, isa isip natin at isa puso, na ang pagpabaya sa ating pagtitipon, no, at ang ating debosyon sa Diyos ay nagkasala tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Ibig sabihin, attendance is needed. Diba? Kailangan, no, kailangan present always sa lahat ng pagsamba, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, yun ang dapat nating tandaan at dapat nating alalahanin, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi naman po, mahal ko, no, mga kapatid, sabi niya doon sa Psalm, no, so ito po ay isang pahayag po ng awit, no, ni David doon po sa kanyang aklat na isinulat doon po sa awit chapter 95-96. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo, sa 6, o magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ibig sabihin, utos po ng Diyos na kailangan sa bawat linggo, kailangan tayo'y magsamba sa Diyos. Ang pagsamba nagpapakita ng ating pagyuko, ng ating pagsiluhod, nagpapakita ng ating respeto
at ating

0: paggalang sa ating Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Nagpapakita, di ba, ng ating pagpakumbaba at pagpapasakop dun po sa kanyang kapangyarihan na kailangan nating magsamba. Ibig sabihin, wala tayong magagawa pag wala ang Diyos sa ating buhay. Kaya ang kailangan lang po natin ay kailangang maggalang po sa kanya, sambahin, yuyoko at magsiluhod po sa ating Panginoong Hesukristo. So, kung pinabayaan po natin ang pagsamba, hindi tayo sumasamba bawat linggo. No? Every Sunday, mahal kong kapatid kay Kristo, you are feeling to worship. Diba? So, ibig sabihin, pinababayaan mo ang utos ng Panginoon. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ang pagsuway sa utos ng Diyos may katumbas na kapahamakan, di ba? Kaparusahan doon po sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya nga tayo ay hinihikayat mismo, di ba? Ng mga apostol na sumusulat ng mga talatang ito na kailangan wag nating pababayaan ang ating pagsamba at yung ating katapatan sa Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung tapat ka na nananampalataya sa Diyos, kailangan mong sundin ang utos na kailangan mong sumamba sa araw ng Linggo. Pag hindi ka sumamba, lumabag ka, sumuway ka sa utos ng ating Panginoong Hesus. So alam mo na ang sumuway sa utos ng ating Panginoon may katumbas na kaparusahan. Nagkasala ka, yung tinatawag na sin of neglecting. Sunod na mga bagay na dapat nating matutunan, mahal kong kapatid kay Kristo. Neglecting God's word. Yung pagpabaya natin doon po sa salita ng Diyos, isa din itong kasalanan, mahal kong kapatid kay Kristo. Alam naman po natin na sa buhay ng tao, hindi lang po importante ang pira. Hindi lang po importante ang posisyon. Hindi lang po importante ang mga bagay na kakailangin natin sa ating buhay. Mayroong isang mga bagay din na mas importante sa ating buhay. Yun ay sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga bagay na mas importante sa tao, di ba? Pero kung ating titingnan, ang lahat ng mga tao dito po sa mundo, mas importante sa kanila ang pera. Mas importante sa kanila yung mga bagay na makamundo. Kaya nga, kung makikita natin ang tao ay busy-busy araw-araw. Diba? Busy-busy sa paghahanap ng kanilang mga pangangailangan. Busy-busy sa paghahanap ng pera. Busy-busy upang umunlad ang kanilang pamumuhay. But hindi na nila namamalayan na mayroong pinaka-importanting bagay na kakailanganin sa buhay ng tao. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya dito, ang isa sa pinaka-importanting bagay na kakailanganin ng tao. Sabi niya doon sa Matthew, di ba? In Matthew chapter 4, verse 4, sinabi niya dito, basahin ko po sa inyo, sinabi niya, datapwat siya'y sumagot at sinasabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano pong ibig sabihin, mahal kong kapatid kay Kristo? Ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na hindi lamang po mabubuhay ang tao sa tinapay. Yung tinapay na sinasabi ng ating Panginoon, it represent po sa mga material na mga bagay na makamundo. Diba? Pera, bahay, ari-arian, lahat ng pangangailangan natin, it represent sa sinabi ng ating Panginoon na tinapay. Na sinabi niya na hindi lamang po mabubuhay ang tao sa tinapay. Bakit sinabi ito ng Panginoong Hesus? Kasi po yung tao, hindi lang po puro physical. Diba? Na ang tao, hindi lang po katawan. Ibig sabihin, ang tao po ay mayroong tatlong bahagi. Ano ang tatlong bahagi ng tao, mahal kong kapatid kay Kristo? Kung basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ito po ay nagsasabi na ang tao po ay mayroong tatlong distinction. Una, katawan. Pangalawa, kaluluwa. At pangatlo, espiritu. Ibig sabihin, lahat ng mga bahagi ng ating buhay pagkatao, lahat yon ay may pangangailangan. Yung ating physical na anyo, yung ating physical na katawan, nangangailangan ng mga material na bagay. Pagkain, pira, bahay, damit, kung ano-ano pa. Pagkain, vitamins, kung ano pang mga bagay upang umunlad, lumago ang ating physical na anyo. But hindi lang doon, mahal kong kapatid kay Kristo, ang tao hindi lang physical. Ang tao ay mayroong kaluluwa at saka espiritu. Kung gaano natin inalagaan ang ating katawan upang ito ay hindi magkakasakit at hindi mamamatay, ganun din ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang ating katawan, it is temporary, panandalian lamang. Kasi yung ating katawan, pag namamatay, ito po ay babalik sa likabok. Diba? Ilibing doon sa patio at babalik sa likabok. But tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, yung ating kaluluwa ay walang kamatayan. Lahat ng ibinigay o lahat ng mga ginagawa ng ating physical na katawan, ang mananagot, ang paparusahan, yung ating kaluluwa, mahal kong kapatid kay Kristo. So, ibig sabihin, kung ang katawan natin ay nangangailangan ng material na bagay, yung ating kaluluwa ay nangangailangan ng mga bagay upang sa ikaunlad ng ating, upang hindi maparusahan ang ating kaluluwa. Anong sabi ng ating Panginoon? Ang pangangailangan po ng ating kaluluwa ay ang salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga bibig. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos na makikita natin sa banal na kasulatan. Kung paano natin pinapakain ang ating katawan, diba? Upang lumago. Ganon din, mahal kong kapatid kay Kristo, na kailangan din nating papakainin ang ating kaluluwa sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tayo ay ini-encourage ng Diyos, diba? Na kailangan tayo sumamba every Sunday upang makarinig tayo sa salita ng ating Panginoon ang siyang pagkain ng ating kaluluwa, upang hindi mamatay ang ating kaluluwa. Pag mamamatay yung ating kaluluwa, tandaan natin, siya po ay paparusahan doon po sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya nga, mahal kong kapatid kay Kristo, dapat nating tandaan, huwag nating pababayaan ang salita ng Diyos. Ang siyang pagkain, ang siyang magdadala sa atin, sa ating kaluluwa, doon po sa buhay na walang hanggan, doon po sa langit. Kaya nga ang sabi mismo ni Apostol Pablo, doon po sa kanyang aklat, doon sa Colossians chapter 3 verse 16, ano po ang nakasulat? Basahin po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, upang inyong maiintindihan. Ano ang sabi? Doon po sa Colossians chapter 3 verse 16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Anong sinabi? Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Ibig sabihin, sinabi ni Apostol Pablo sa bawat Kristiyano na nag-aangkin na sila po ay mga anak ng Diyos na kailangan manahan ang salita ng Panginoon sa kanilang mga puso. Sa anong paraan manahan ang salita, no, ng salita ng Diyos sa ating mga puso? Sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kailan natin maririnig at kailan natin mapag-aralan ang salita ng ating Panginoong Hesus? kailan natin mapapakinggan, 'di ba? Sa bawat pagsamba natin every Sunday. Kaya nga tayo ini-encourage na kailangan 'wag pababayaan ang pagsamba. Ganon din po, 'wag nating pababayaan ang salita ng Diyos. Kag kung pababayaan natin, nagkakasala tayo ng tinatawag sin of neglecting. Sa pagpatuloy, sinabi niya dito, neglecting good works. Kung hindi natin pababayaan yung pagsamba, ang salita, lalo na po ang ating mabuting ginagawa. Kasi po ito ay utos ng Diyos. Kung basahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo doon po kay Tito, doon po sa aklat ni Tito chapter 3 verse 8, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Sa basahin natin doon po sa Tito chapter 3 verse 8. Sabi niya, tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos ay magiging maingat na pananatilihin ang mabuting gawa. Anong sinabi ni Apostol Pablo? Dapat, kailangan ipangaral, kailangan tapat sa pagsabi upang yung mga naniniwala at nanampalataya sa Diyos maging maingat sa paggawa ng mabuti. Ang mga bagay na ito ay pawang mabuti at mapapakinabangan ng mga tao. So, napakaliwanag mga mahal kong kapatid, diba, na kailangan nating bigyang pansin at huwag nating pababayaan yung paggawa ng mabuti. Kasi naman po, kung balikan natin yung ating talata, diba, doon sa James chapter 4 verse 17, kung alam mo ang isang mabuting bagay pag hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Kaya nga sabi po doon na huwag nating pababayaan ang paggawa ng mabuti. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus doon po sa Matthew chapter 5, ang turo po ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Matthew chapter 5. Okay, pakibukas po ng mga aklat po natin doon po sa chapter 5 verse 16, ganito pong ating mabasa. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mga kita nila ang iyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Anong sabi? Let our light so shine. Kailangan yung ating liwanag lumiwanag sa lahat ng mga tao. Anong ibig sabihin? Kailangan ipakita natin sa tao yung pagiging Kristiyano natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Lahat ng mga gawaing mabuti ay kailangan nating ipagpapatuloy nating gawin at ipapakita natin sa lahat ng mga tao dito sa mundo ang ugali ng isang Kristiyano, ang paggawa ng mabuti. Kaya nga mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ingat po tayo, di ba? Kasi po, di ba, ang paggawa ng mabuti, pag hindi natin ginagawa o i-neglect natin yung paggawa ng mabuti, feeling to help other. No? Kita, tayo po ay fail, no, sa paggawa na tumutulong po sa iba. Kasi yung ating individual responsibilities, kailangan din nating tumulong sa iba, mahal kong kapatid kay Kristo. Yun ang utos ng ating Panginoong Hesus. Pag hindi tayo tutulong sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga kapatiran natin sa iglesia, so nagkakasala tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi po, pinababayaan natin yung tinatawag na gawang mabuti. Anong sabi ni Apostol Pablo doon po sa Galatian chapter 6 verse 10? So kung ating babasahin ang sinabi niya, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Si Apostol Pablo po ay nag-utos po sa lahat ng mga Kristiyano na kung mayroong pagkakataon, kung samantalang tayo ay may pagkakataon, ay may magsisigawa tayo ng mabuti. Ano ba ang mga gawaing mabuti? So alam naman po natin, mga mahal kong kapatid kay Kristo, na ang paggawa ng mabuti, yun ang pagbibigay, pagtulong, diba? Yung pagtulong sa mga nangangailangan, pagtulong sa mga nahihirapan, sa pagtulong sa mga taong walang alam, pagbibigay, pag-share ng ebanghelyo ni Kristo dun po sa mga taong hindi pa nakakalag. Isang bagay na gumagawa tayo ng mabuti. Ang pag-ibig sa ating kapwa ay isa ding gawaing mabuti. Diba? Ang pag-ibig sa ating kaaway, isa din yung mabuting gawa na kailangan nating gawa. Kailangan nating gawin. Ang pagpatawad sa mga nagkasala sa atin, isa din itong gawaing mabuti na kailangan nating gawin at kailangan iliwanag natin sa mga tao. Meaning, tayo po bilang isang Kristiyano ay isang example, di ba, sa lahat ng mga tao dito po sa mundo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, kailangan nating ipakita sa lahat ng mga tao ang gawaing mabuti. Pag hindi natin nagagawa, if we fail to good works, you fail to help others. Nagkasala tayo sa tinatawag the sin of neglecting. Sunod nating pag-aaral, neglecting others' spiritual needs. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang lahat ng tao dito po sa mundo ay nangangailangan ng spiritual na bagay. Kasi lahat ng mga tao na nabubuhay dito po sa mundo ay nabubuhay ayon sa laman, ayon sa makabundong bagay, no? Hindi nila alam yung spiritual na buhay. Kaya nga tayo bilang isang Kristiyano, tungkulin natin na kailangan nating ipangaral sa kanila yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, na sa ganong paraan magkaroon sila ng espiritual na bagay. Kaya nga tandaan natin yung sinabi mismo ng isang propeta, no? Ay walang iba po ay si Ezekiel. Ganito po ang kanyang sinasabi. Doon po sa Ezekiel, okay? Ezekiel chapter 3 verse 18. Sinabi niya dito, okay? Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya, ay nagsasalita ka man upang hikayatin ang masasama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Sino po nagsabi nito? Ang Panginoong Diyos. At sino pong sinabihan? Si Propeta Ezekiel, na kailangan mong pangunahan ang lahat ng mga tao upang sila po ay makaalam kung ano ang gagawin, upang sila po ay makapunta sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Meaning, tayo ay mga Kristiyano, tayo ay binigyan ng Diyos ng tungkulin upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo upang sa ikaliligtas ng tao. At sa kung hindi mo mapangunahan yung tao at ito po'y namamatay sa kanyang kasalanan, pananagutan mo po ang kanyang dugo. Kaya nga sinabi doon sa James chapter 5 verse 19 to 20. Ano ang sabi? Okay? Balik tayo doon sa bagong tipan. Basahin natin yung Santiago. Ano po yung nakasulat? Sinabi po doon sa Santiago chapter 5 verse 19 to 20. Ganitong nakasulat. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalihi sa katotohanan at siyang papagbaliking loob ng sino man, ay alamin nito na ang pagpabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. So, mapalad yung tao na pag mayroon siyang alam na tumalikod No? Doon po sa Diyos at siya po ay nagpapabalik loob ng isang makasalanan, ay ito po ay makapagliligtas po sa kanya. So, neglecting others' spiritual needs, not warning the lost. So, kung hindi mo mapangaralan at mapapangunahan yung mga nawawala, yung mga makasalanan, ay ikaw po ay mananagot doon po sa Diyos, malkong kapatid kay Kristo. Neglect leads to judgment. Ang pagpabaya ay magdadala sa iyo doon po sa paghahatol. Hatulan ng Diyos ang tao na nagpapabaya sa lahat ng mga bagay na ito. Ang pagpabaya doon po sa pagsamba, ang nagpabaya doon po sa salita ng Diyos, ang nagpapabaya sa mabuting gawa, at ang pagpabaya sa pangangailangan ng tao, yung espiritual na pangangailangan ng tao, ito po ay magdadala sa iyo ng paghahatol. In Hebrews chapter 2 verse 3, sinabi po ng Panginoon, paano po tayo makaligtas doon po sa kapahamakan na darating sa atin kung ating pababayaan ang kaligtasan, ang napakalaking kaligtasan na ito ay ipinangaral una ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, kung pababayaan natin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo at pababayaan natin, di ba, yung pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ang mangyayari po sa atin. Doon po sa Matthew chapter 25, verse 41 to 45, ano ang sabi, mahal kong kapatid kay Kristo? Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinapainom. Ako'y nagiging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramdam. May sakit at nasa bilingguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy sila ay na may magsisisagot na magsispagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaliglingkuran? Kung magkagayoy sila ay sagutin niya, excuse me, na sasabihin, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito ay hindi ninyo ginagawa sa akin. Sa 46 ang sabi, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, if we neglect, no, ang lahat ng mga bagay na ito sa ating buhay, it led to judgment. It leads to eternal consequences. Tandaan natin, yung consequences is eternal. Walang hanggan. Kaya nga, mahal kong kapatid kay Kristo, in our conclusion, neglecting a sin. Why? Leads to spiritual weakness. Okay? So, leads to loss of faith, leads to missed opportunities, and the last is judgment. Ito po ay magdadala sa atin ng paghahatol. Okay? So, ating final exhortation, be diligent, obey God. In Galatians 6:9, do not grow weary in doing good. And due season, we shall reap if we faint not. At ang sabi naman po ni Apostol Pablo, doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, nung sabi niya, be diligent, be steadfast, and unmovable, be abounding the works of the Lord, and we know that our labor is not in vain in the Lord. Okay? So maraming salamat po sa inyo, mga mahal kong kapatid kay Kristo, at sa mga kaibigan kong na nakikinig, walang sawang nakikinig sa pangangaral ni Kristo. Nawa po ang Diyos magbibigay sa inyo ng bukas na puso upang ang salita ng ating Panginoon manahan sa atin, at sa pamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, manahan si Kristo sa ating mga puso. Hanggang dito na lang. This is your brother Jerry from Coming Out Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental, Philippines, muling nagsasabi, magandang hapon po sa ating lahat. Back to you, Brother Elizar.
1: Okay, salamat po kapatid Jerry sa napagandang aral. At sana nawa ang kanyang salita ay nagdudulot ito ng malaking kabalaghan sa ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid, no? So, amen. Napagagandang lesson po na nagbibigay inspirasyon, no? Upang sa ganoy tayo'y sumunod at makikinig sa kanyang mga salita. So, wag po kayong alis, mga kaibigan, dahil sunod na po ang programang The Thirsty Soul from our good friend, Brother Rini Boy Lucas, no? We go ahead to, we go down to Brother Rini Boy from Cabacan, North Cotabato. So, from Jerry Garbadelia in Negros Occidental, then we go ahead to to the southern part of Mindanao, where our good friend, Brother Rini is dear. So this is the song, in other words, the song, Why So Downcast. So stay tuned for the program coming up, Igniters, and listen this song, Why So Downcast, Lord.

2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, it says, Holy Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututunan na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15 verse 4 it says, whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and comfort of the scriptures might have all. Good day everyone, I am Ronnie Boy Locas from Kabakan Church of Christ in North Cotabato, here in Mindanao, over in the Philippines. Isa pong pagpalang araw, anumang oras dyan sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Kamusta po kayo? Kamusta po ang mga anak ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa? Isa pong napakagandang araw o anumang gabi. Ano pong oras dyan sa inyo, mga kapatid? And God is good all the time. All the time, God is good. Now for this moment, brothers and sisters in Christ, and to all listeners for this program, I am your host for this program, The Thirsty Soul. Dito po sa Ignite Radio, na kung saan ating pong layunin ay ating pong palakasin ang ating spiritual body na maging matatag, punong-puno ng pag-asa, at hindi nawawalan ng tiwala sa sarili at sa Diyos, at inspired and encouraged, na alam ko na itong mas higit nating kailangan ngayon dahil kaliwat kanan po ang ating kinakaharap na mga problema sa ating buhay in spiritual matters and earthly matters, no? And sometimes, ito po ang cause sa atin ng panghihina sa ating spiritual body. Kaya gusto ko po, mga kapatid, na palakasin ko po ang inyong pananampalataya sa Diyos. Sapagkat kahit ako rin mismo ay nakakaranas din po ng panghina din sa spiritual na katawan, no? Kaya na lamang po ng ating physical na katawan, mga kapatid, kapag ito ay nanghina, tayo magkakasakit, nakakaranas din po tayo ng gutom, nauuhaw, kaya gusto po natin bubusugin, mga kapatid, no? Ipagamot kung nagkakasakit. Mag-text po tayo ng mga vitamins upang mapalakas. Ganun po sa ating spiritual body, mga kapatid. And this is the prophecy of Amos, Prophet Amos. In the book of Amos chapter 8 verse 11, and darating pa ang panahon na tayo ay magugutom, hindi lamang sa pagkain ni sa inumin, kundi sa mga salita ng ating Diyos. And even our Lord Jesus Christ said, the book of Matthew chapter 4 verse 4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Ang tao po ay hindi lamang po nabubuhay sa tinapay lamang, mga kapatid. Kundi kailangan po natin ng salita ng Diyos, dahil ito po ang ating pagkain in spiritual body. Hindi lamang tamang bubuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So for this moment, brothers and sisters in Christ, allow me na pangunahan ko po kayo sa book of 1 Corinthians chapter 6 na po tayo, no? And this is our series lessons, and book of
First Corinthians is talks about the correcting corruption. No? When we say corruption, marami pong anomalya. No? And gaya lang lamang po dito sa Pilipinas, example na lamang po. Marami po silang nakikita na anomalya sa Senado, sa gobyerno, sa sangkatauhan o kanino man. And ganyan po ang example ng corruption. Pero dito sa ating pagtatalakayin ay may kinalaman po ito sa ating pamilya, sa relasyon natin sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, I just want to remind each and everyone, if you have a Bible there or any Bible applications, please open it and read it with me. That no one can say is there's a bias or prejudices in while you are studying the Word of God. And also we use two kinds of translation, which is Tagalog and English, so that each one of us must understand better. So before we start, let us pray for the opening prayer. Samahan niyo po ako sa ating unang pananalangin. O dakila naming Diyos, nasang makapangarihan sa lahat, nagmamay-ari ng aming mga buhay, pinanggagalingan ng lahat ng bagay at ng anong paman ng mayroon sa amin. Ama, sa mga oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo dahil sa walang hanggang pagmamahal niyo po sa bawat isa sa amin. Dahil doon ay inyo pong ibinigay at sinugo ang inyong kaisa-isang anak para sa amin sa sangkatauhan na nawawala po sa landas. Ama, upang may pabalik kami sa ayon sa inyong kagustuhan. Kaya maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Amin pong naramdaman ang pagmamahal po ng inyong Diyos na walang kapantay, hindi masukat. Kaya po sa mga oras pong ito, kami ay andito po upang pag-aralan po ang salita ng ninyo na sinulat ni Apostle Pablo sa Book of 1 Corinthians, which is talks about correcting corruption. Father, we ask you every time and then your presence, your guidance. Give us the knowledge and wisdom from heaven so that we can understand what the Bible it says and what it means all about. And Father, please open our hearts and minds so that we follow what your will and not our will, Lord God. Please, Father, continue and bless each one of us from the youngest to the eldest and to all listeners for this program. And continue, Lord God, to give us the peace of our minds and peace of our surroundings that no one can distract us while we are studying your word, Lord God. And please, Father, continue to forgive us for all our trespasses that committed against you. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. So, brothers and sisters in Christ, tara samahan niyo po ako sa ating tatalakayin sa Book of 1 Corinthians, Chapter 6. And last time, we tackle about who you were, no? The same chapter, starting verse 9 down to 11. And now let's continue our series. So let's start in the book of 1 Corinthians chapter 6 and verse 12 down to 17. And our manna for today is entitled
actively sexual immorality. And allow me, brothers and sisters in Christ, to read the following verses in the English and Tagalog translation. And it says, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, said he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Sa English, ito po. Sa Tagalog, ito po, brother. Para sa akin, ang lahat ay pinahintulutan ng batas, ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang para sa akin. Para sa akin, ang lahat ay pinahintulutan ng batas, ngunit hindi ako magpapaalipin alinman sa mga ito. Para sa tiyan, ang pagkain, at ang tiyan ay para sa pagkain. Ngunit kapwa wawasakin ng Diyos ang mga ito. Hindi ginawa ng katawan para sa gawaing mahalay. Sa halip, ang katawan ay para sa Diyos. At ang Panginoon ang magkakaloob para sa katawan. Buhay, binuhay ng Diyos ang Panginoon, at siya din ang bubuhay sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ni Kristo? Maaari ko bang kunin ang mga kabahagian ni Kristo at isama sa mga nagbibinta ng aliw? Hindi ito maaari. Hindi ba ninyo alam na ang sinumang nakikipag-isa sa mga nagbibinta ng aliw ay magiging isang laman kasama siya? Gaya ng sinasabi ng kasulatan, ang bawat ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang sinumang nakipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanya sa Espiritu. Pagpalain nawa ng Diyos sa ating mga talatang binasa sa mga oras po ito, mga kapatid, sa Book of 1 Corinthians and chapter 6 verse 12 down to 17. Now, the Apostle Paul has entered into instructions concerning sexual immorality before he tackles their questions about marriage. Now, as we noted last time, our notions and beliefs about our bodies, sexual immorality, and marriage will have a big impact on our marriages. If we think that sexual immorality, adultery, idolatry,